0: 8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Araw nga po ngayon ng Miyerkules, September 9 is our date today. Para po sa mga nakatutok na sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan or nag-iinat-inat sa kanikin ng mga tahanan, magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, hello there! Sa mga nakikinig po sa atin sa kabilang ibayo ng bansa, ay ng dagat pala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga OFW viewers po natin dyan, good morning, good morning. Sa mga tapsiyan, sa parents and mga classmates po natin, sa lahat po ng mga faculty and staff, sa mga campus administrators, sa ating president and CEO, Dr. Michael Kilang, to our vice president, Doc Reynold Kilang, Ma'am Joanna, good morning po sa inyo lahat dyan, sa mga nakikinig na po sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Allow me to to make a shout out sa mga nanonood sa atin ngayon. Sino tong iblis na to? Ituloy mo na ang pag-enroll mo ng law school. Naka-enroll na nga ni. Kinakabahan nga. Pa-shout out sa biyanan ko Nanay Ising, sa Bilasco si Jen at sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Tumawini, Isabella, magandang umaga po sa inyo lahat. Sabihan na ng aking ating nene, Nanay Ising. Hello po, good morning Nanay. Sa kanyang bilas, si Jen. At sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po sa inyo lahat dyan. Paring Darwin, mag-provide ka na pala, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Daw, mamaya natin basahin yung mga sumagot sa ating question of the day, mga kapatid. Yeah, we've got our question of the day, pero bago natin i-introduce yung QOTD natin, shoutout muna kay JJ Bayangan Kadatal, dyan sa Mountain Province. Good morning! Happy birthday, Mau! Sabi dito ni Texter 2149. Happy, happy birthday! At sa lahat po nang nagbabirthday ngayong September 9, happy, happy birthday po sa inyo lahat. Naway, mabusog ninyo ang mga taong nasa paligid ninyo. Sa mga naman dyan, yun? Nakikipalan. Sa mga kayong magreklamo sa kung anong meron. Diba? At para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa at sinasamahan na tayo sa loob ng 4 hours, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yes po, Taps Isabella po ito, specifically Taps Santiago. Hi, Arthur Senente. Late na nga lang, tapos eto pa makikita. Ba't ka kasi nanood? Pa-play daw yung Black Spider-Man theme. Anong theme song nila? Ang alam ko, Sunflower yung theme song ng animated Spider-Man. Pagpasensya nyo na po ang ating boses at kung ganito. Ako kung medyo rinig ba yung pagkakaya ba? Medyo masamang timpla ng aking lalamunan. Good morning, Ma'am Jessel Lilagan. Ewan ko na nakikinig siya sa atin ngayon. Napadaan si Ma'am Jessel. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong kulitin sa aking FB page na DJ Max. At syempre, huwag kalilimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated na campuses. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano po. And mind you, ladies and gentlemen, matanggap na po ng early reservation na para sa next academic year ang Taps Stirling Campus. O, naging Bisaya, academic. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Big shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, tambayan at sa kung saan-saan pa man yan. Enroll ako. Saan ka mag-enroll, Tats? Wag na, graduate ka na nga't lahat-lahat. Tandaan mo, naalala mo, magka-department tayo nung una, ba't nawala ka sa department natin? Ah, yung battery exam ba? Okay, battery exam kasi kapag second year sa Isabela State University. Kung deserving ka pang magpatuloy sa department na yun. Eh kapag hindi ka na deserving, ayun, nawala. Parang nung first year tayo, parang Darwin, magka-department tayo. Ay, pasado ka ba? Ay, nag-ship lang talaga. Again, ang ating text line, 09-35-810-8217. Ayoko lang ng ibang major. Ah, okay. So, yun nga, di ka nga, no? Nakapasok dun sa tinarget nating major. Ayun, hayaan mo na. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Paolo De Leon, pa-shout out po kay Ria May Santos na mapagmahal. Ito, sinadjust kasi ito ng isa nating listener, yung ating question of the day. Kahapon, inuman yung ating usapan. Ngayon naman, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating tatalakayin at bibigyang linaw sa loob ng 4 hours na tayong magkakasama-sama mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito, na nais magbahagi ng kanika ng mga kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line. Again, 09-35-810-8217. Ang galing, DJ, dire-diretsyong magsalita. Walang script. Wala po akong script na binabasa. At kailan pa ako gumawa ng script? Ano ba naman yan? Yes po, para sa akin, need financially stable kasi mahal ang mga bilihin at para malaman mo ang realidad ng tunay na laban sa buhay. A message from Paolo De Leon. Ooh, so dapat financially stable muna. Ano? Oo, dapat financially stable muna. Pero pag inuman, naku yan. Huwag natin ituloy yun. Shout out to Laguna Aquatech. Nice patubig, sabi dito ni user. User Kineme. Again, ang ating katanungan, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago mag-jowa o bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw. Kaya ibahagi nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line, FB page, or sa ating comment section dito po sa ating TikTok live. A big shout out to DJ Echo na nanunood sa ating ngayon. Kamusta ang Zambales, DJ Echo? Pasalubong naman! Yes, sa panahon ngayon, need na financially stable muna. O sa panahon ngayon, dapat financially stable muna. Nung mga nagdadaang panahon kasi, nung mga nauna-una, yun, sapat ng mahal natin ng isa't isa. Ganun yung mga linyahan ng mga manliligaw nun, di ba? Basta't mahal natin ng isa't isa, mabubuhay tayo. Eh, naging kanibalismo, kinain ng isa't isa, di ba? Yung literal yung, kainin mo ako, baby. Di ba? Anong ipapakain mo? Wala kang aning pera, wala kang ang trabaho, di stable lang iyong trabaho, minimum wage earner, di ba? So, dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Adi, binasa yung comment ko, yoko nang... Hindi ko nakita yung comment mo, Aiza. Baka natabunan, gawa na nga ako'y tuloy-tuloy na nag-a-adlib. Paki-ano nga ulit? Ano yung paki-comment nga ulit ang iyong mensahe, Aiza? Depende, sir. Charot, sabi dito ni Chase Cash. Sino tong Chase Cash nito? Bakit naman naging depende? Oo or hindi lang naman ang ating usapan. Ay, yung iba kasi dyan, kako mag-jowa ng anak ng CEO. Mag-anak ng, tawag dito, anak ng CEO. Yung mga Sterling family ang jowain mo. Diba, yung mga nasa AI, Charis nga ni, sino Charis? Sino tong Charis na to? Magko-compromise ang kapakanay ng pamilya, lalo na mga bata kapag hindi stable, sabi ni DJ Echo. Uy, seryoso ng comment ni DJ Echo ngayon. Di ako sanay na tao siya ngayon. Ara, DJ Echo, Charis de Belen. Si Charis de Belen naman pala ito, tagapagmana ng kumpanya, from Aiza. Dapat may pambili muna ng alak, sabi naman dito ni Paring Darwin Madriaga Salta. Pambili ng alak nga ni, andun na naman tayo sa pagiging lasenggo na itong taong ere. Kaya dapat talaga mang ibang bansa ka na eh. Wala ka na nga jowa, eh nako. At least may pera, sabi nga naman nung iba. Anin mo yung pera kung mag-isa ka namang tatandang mag-isa, di ba?
1: Yun.
0: Sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise, sa mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke, dyan man yan sa may Alicia, Isabella, or Santiago, good morning po sa inyong lahat. At sa kung saan man tayo nakagip sa mga sandaling ito. Manong magbahagi po kayo ng inyong sentimiento patungkol sa ating paksa ngayong umaga? Dapat ba financially stable muna bago magjowa or bago pumasok sa isang relasyon? Ang dami kasing atat na atat magpakasal. Ang daming atat na atat na, ang tawag dito, mag-asawa. Pero wala naman palang pambuhay ng pamilya. O di ma-apektuhan yung magiging future na anak ninyo, di ba? Pero naman yung iba, yung linyahan eh, hanggat magkasama tayong dalawa, sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin, di ba? Or some might ask na, ay some might argue na okay lang na mag-asawa or pumasok sa isang relasyon kahit hindi financially stable. Basta't huwag munang gumawa ng anak ganyan, di ba? Para hindi maapektuhan yung anak ganun. No? DJ, gusto ka daw makita ng friend ko na bulag. Ang galing! Pwede, pwede. Pagamot mo muna siya, pwede na eh. No. A message from Isa. Ganyan din mga linyahan mo noon, sabi. Oy! Tati yun, di ba? Ay, nung napasok ang realidad ng buhay, ay, naku, sinasabi ko sa inyo, guys. Mahalagang may kwarta. Oo, yeah, mas magandang financially stable bago pumasok sa relationship, sabi dito ni Emrys. A message from my friend, Nicole Lising. Sabi niya kasi rito, tinatanong pa ba yan? Dapat talaga. Di ko po alam, sabi dito ni Simsimi. Simsimi kasi yung profile picture niya. Parang si Simsimi yung profile picture. Anyway, magbabalik po ako para basahin ang mas mahaba pa ninyo mga sentimiento patungkol sa ating paksa. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Demi Lovato with a song called Give Your Heart a Break. Back to back with Selena Gomez with a song called Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 at Tabs Radio. Real Radio.

8:24 in the morning. Good morning, good morning! Kapili niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Hi there! May mga batang ano sa atin na nanunood niya. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Na nating bibigyang linaw dito sa ating programa hanggang alas 12 po ng tanghali. Napaka-unpredictable talaga ng weather. Kaninang umaga, talagang nung first bangon ko, talagang medyo makulimlim. Tapos talagang umulan nung bandang madaling araw. Tapos, sumikat yung araw. Pero ang sketchy nung sikat nung araw kasi medyo makulimlim. Pero maliwanag yung sikat ng araw. So dama mong parang talagang babagsak ang ulan eh, no? Tapos ngayon, kumulimlim na naman. Kaya sa mga ano po dyan, mga classmates natin na lalabas ng bahay or may mga gala, make sure po na may baon kayong mga pananggalang sa ulan. Pati na rin po sa sikat ng araw. Mamaya biglang tumindi ang sikat ng araw, di ba? Shout out po sir from Taps Alicia, Bernard Louie Pua, tsaka John Christopher Mapili. Hindi mo kailangang mayaman na jowa kung talagang mahal mo sa hirap at ginhawa, pipiliin mo pa rin siya. Naku, magkakainan tong dalawang ito. Wala mo na sinasabing kailangan maging ano, maging mayaman. Ang tanong natin is, dapat ba financially stable na muna? Ano ba natin masasabi na financially stable ang isang tao? For me, yes, sabi dito ni Ted. Why? Bakit kailangan? Explain your answer, Teddy. Si Teddy pala ito eh, nung nandun sa Four Sisters in a Wedding. The Maid in Spain. Mahirap dyan, di ka financially stable na nasikugan mo na. Yun nga sinasabi natin, yung di ka financially stable tapos nakagawa na kayo, di ba? Tapos iaasa sa magulang o mga paalamunin na lipunan. Diba? Sir, pa-shoutout po sa mga TAPS student na nag-aaral sa TAPS before pandemic. From Emery's. Shoutout po sa mga TAPS student na nag-aaral dito before pandemic. Meron pa rin naman yung mga nag-aaral dito before pandemic na hanggang ngayon nandito pa rin sila. Wala lang, share ko lang din Emery's. If kaya mo na siyang buhayin and ready na kayo, sir. Yun yung meaning ng financially stable. Pag kaya mo ng buhayin at ready na kayo. So, what if kaya nga siya na buhayin? Tapos ready na rin siya. Pero, nung nagkaanak, biglang nag-downsize o nagkaroon ng problema. Tinapos yung budget, ganun. Pasensya na, Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan unti-unti nang nasisikugan, sabi ni LJ. Uy, oo nga, no? Mataas pa rin ang kaso na ating teenage pregnancy, mga kapatid. Hindi dapat, pero pwede namang magjowa habang wala pa for inspiration, sabi naman dito ni Dustin De La Cruz. Not mandatory, sabi ni... Parang yun yung point ni Dustin dito sa kanyang comment. Hindi dapat, meron tayong quotation mark doon. Hindi dapat, pero pwede naman na magjowa habang wala pa for inspiration. Yun nga, sinasabi natin na sabay nilang aabutin yung mga pangarap nila. Sabay sila magiging financially stable, ganyan, na magkasama sila. Sabi-sabihin, walang ano, walang... Walang commitment, ganun ba? DJ, shoutout po kay Seleni Bedanya. Wag na mangarap magkagawa. Andito na naman si Seleni. Kasalanan na nila yun. Ibig sabihin nun, di talaga sila ready, sir, sabi ni Emily. Yung ibang family, kapag nabuntis mo na, anak nila, gusto nila pakasalan na kaagad. May mga ganun. Yung ibang family nga naman, kapag nagkaroon na ng, you know, bunga, gusto kasal kaagad. Siguro ganun yung ano, yung security purposes ng mga magulang para hindi basta-basta maiwan, magkaroon ng obligasyon, di ba? Huwag na magjowa, magpayaman na lang hanggang mategi, sabi ni Texer 060550. Sabi naman yun, single for life, ganun. Mayaman ka nga, mag-isa ka naman sa buhay, di ba? Nabasa ko na yung mensahe ni Texer 0985, nag-comment na rin siya sa ating TikTok live. Tinatanong pa ba yan? Sabi ni Nicole Lisson. Sabi dito, ito ang haba kasi ng comment. Brace with me, ladies and gentlemen. Medyo mahaba-haba yung comment dito ni Mariela.
Shout out po Bianca Baroga. Big shout out Bianca Baroga. Love is okay, pero if you really love your partner din, nasa mindset mo na dapat financially stable and ready ka na, not just to provide all the wants but also to also but also protection to provide din what are the needs in a relationship. Nowadays, di na uso ang tara date tayo tapos yung pera hiningi mo pala sa parents mo or inutang mo. Yun lang. Have that ego, dapat na may sense of responsibility ka kung lalandi ka na lang din. Make sense? Sabi mo ka. Sorry ha, parang inaano tayo dito ni ano. Kinakalaban mo ang Mariel. Ako kahit estudyante ako noon, malakas loob kong magjowa. Bakit DJ? Kumikita ako sa pagiging manicurista ko at paggawa ng paintings. Yung pinang-de-date ko galing din sa hirap ko, di galing sa bulsa ng magulang ko. In the end, mga tao sa paligid mo walang masasabi or masusumbat sa'yo. Sinasabi ko ito para na rin sa mga individual na kung wala kang kapasidad humanap ng sarili mong pera, huwag kang mandamay at dumagdag sa palaisipan ng ibang tao at gusto mong pumasok sa relasyon. Be ready muna at dapat improve yourself first is a must din. Tandaan, hindi lang dapat financially ready, dapat mentally at emotionally ready ka din, sabi ni Mariel. Ganda ng sagot niya, ha? Make sense nga naman, kapatid. Hindi lang dapat financially ready, at all aspect dapat ready ka. Car plus GF equals pengi pan diesel, sabi ni... Ay, sasakyan ka nga. Sasakyan naman pala ng parents mo. Good morning po from Nancy Diaz. Paano masasabing financially stable pag kurudo pa lang wala na, walang pandiaper and milk? Ano daw? Paano masasabing financially stable pang kurudo pa lang wala na, diaper and milk pa kaya? Sabi dito ni LJ. Wala ka nga pang pandar na sasakyan mo. Ang lakas mong gumawa-gawa. Eh, no? May jowa po kayo, may asawa at anak ako. Ganda ng sagot. Totoo, ang ganda ng sagot. Bago pumasok sa relationship, dapat handa ka rin sa mga gastos. Totoo, di ba? Eh, hindi naman ano, ang tawag dito.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: ang aga mong umuwi. Diba, sahodin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.

0: o'clock in the morning.
1: Until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
2: Six in the morning. At gabi nga pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And our question of the day still goes this way, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? At I am quite overwhelmed at the moment kasi may mga matataas na personalidad na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ear. At nang chinat talaga ako nung narinig yung ating question of the day. Especially po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating, bilang ating paksa ngayong araw hanggang alas 12 po ng tanghali yan, mga kapatid. Sabi dito ni Nabi, bago tayo pumasok sa ating FB page, kasi natabunan tayo doon eh. Reality, mahirap maging financially stable dito sa Pilipinas. If gusto mo makipag-date and kaya mo, simple things, go! Sabi niya. A message from Adi, mahirap pero masarap. May kasangga ka sa part na wala ka, pero siya pa rin pag meron at maluwag na. Oo, diba? Kumbaga, endure the pain sa una, pero pag nakaluwag-luwag na, eventually, gagaan at gagaan din ang buhay. Yun naman yung point ni Adi. Kayo ng partner nyo magbibuild ng plans and future along the way. Everything will work out. Huwag nyo gawing parang ATM ang relationship. Magiging Ryan Bang and Yeng Constantino ang atake nyo. Diba kasi si Ryan, for those of you guys na hindi alam yung context nung kay Ryan Bang at saka kay Yeng Constantino. Si Ryan Bang kasi no, nahihiya na i-date si Yeng because yun nga, wala siyang pera, di siya ganun kayaman. Wala siyang may pagmamalaki kay Yeng. So, nahiya siya. Hinaid niya yung feelings niya for Yeng. Or hindi may hinaid, hinold niya yung feelings niya for Yeng. Ginose niya in short. Yeah. Dahil sa hiya niyang wala siyang perang may pakita kay Yeng. Pero si Yeng, hindi naman pala tumitingin sa pera, di ba? Nag-work out sana yung relationship nila. Eventually, naging financially stable silang dalawa. Yun, huli na ang lahat. Nawala na yung taong para sa kanya sana nung naging financially stable na siya. Along the way, may nawalang tao, di ba? Yun lang, ganda ng point na. May bagong pag-asa. Oo, sir, sabi dito ni, ano, ni Chelsea. Ano, oo? Ano yan? DJ Max, sa Pandayan ako busy. Godless, magpaka-busy ka dyan. Galingan mo ha. Sabi naman dito ni ano, may isang judge na nakikinig po sa atin ngayon at hindi rin natin siya pwedeng pangalanan hanggat hindi siya pumapayag na pangalanan ko siya on air. may second dad. Sabi niya kasi rito, basahin mo to nakong, sabi niya. Says here, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then wait lang, may natabunan eh. Again, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then he or she should have serious source of income. All the relationships are based on economic principles. Naku. Sinasabi ko na eh. Si judge ba naman ng ano ang nag-chat? Hindi, baka nagkaroon tayo rito ng public on lecture, likewise taxation. Diba? Tama nga naman ha. Kung ready ka or kung seryoso kang pumasok sa isang relasyon, di dapat financially ready ka at all aspect din, 'di ba? In all aspect dapat ready ka emotionally, 'di ba? Financially, physically, everything dapat emotional ready ka sa lahat ng aspeto. At kabali sa mga aspeto na 'yon ay yung pagiging financially ready mo na pumasok sa isang relasyon, 'di ba? Wala. Ang lalim ng ating usapan, yung inakala ko magiging simpleng usapan lang, bakit parang biglang may mga nalita? May nagtanong si Majo, sabi niya rito, yung aking estudyante before. Ikaw ba, sir, bago ka nag-asawa? Bago ka nag-asawa, hindi ko masasabing financially stable. Up until now, we're not financially stable, sa totoo lang, to be honest. Kasi if ang basis natin ay financially stable, or depende kasi on how we define financial stability, ladies and gents, di ba? If I were to define financial stability, I would define it as yung ready ka sa pera, sa lahat ng maaaring mangyari. You have savings, you have business, other source of income aside dun sa trabaho mo na day job mo, di ba? Yun yung definition ko ng financially ready or financially stable. Yung pag nagbakasyon, tapos umabsent ka sa trabaho mo, you have your money, di ba? May nakalaang budget dyan. You're able to provide all the needs of your kids, yung asawa mo, di ba? You have to spoil them as well. You have the capacity to spoil them, makakain sa mga masasarap na pagkainan, ganyan. Yung hindi ka na short sa budget mo kapag may urgent na binili ka, ganun. That's how I define financial stability. Up until now, hindi pa namin nare-reach yung ganyang status in life. Pero pumasok ako sa seryosong relasyon. We're married at the same time. We have 2 kids. Eventually turning 3. Diba? Pero gaya nga sabi ng unang nag-chat sa atin, si attorney Jan, sabi niya, dapat you have the means to find ways, diba? Eh, yun yung ginagawa ko on my behalf. On my end na yun nga. Kaya kong mag-provide sa pamilya ko. Kaya kong ibigay yung gusto nila. Kahit hindi pa ganun ka-stable yung buhay namin or yung estado namin. But it's not about me. Ano ba? Majo, wag ako. Yung iba na lang. How about you guys? How about our dear listeners out there currently tuned in with us right now? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? May nagsabi kanina sa ating comment section na kung 17 to 18 or yung mga teenage years ninyo, yun yung point niya kanina. Hindi na natin lalagyan ng age bracket. Kung nasa teenage years ka, hindi daw. Pero kung nasa adolescent period ka na, yung middle adolescent, ganyan. Yun, kailangan na daw talaga yun na maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon. Sabi ni Texter 0985, DJ, ikaw yung pinakamatalino na naging DJ ng Taps Radio. Grabe naman yun. Hindi po, si DJ No Name po yun. Hindi po ang inyong lingkod yung matalino. DJ, depende kasi yan sa lifestyle, sabi niya. Yeah, depende sa lifestyle yan. Diba, kung hindi naman kayong magastos na tao, diba, siguro sapat na yung day job ninyo. Pero eto nga yung point. What if naubos yung savings ninyo? Tapos ang source of income mo lang ay yung trabaho mo. Do you consider yourself as financially stable na tao? Okay naman sir, live-in nga ako since grade 12. Gagraduate na OJT na lang. Totoo ba, Majo?

wala. Ang lalim ng ang tawag dito, ang lalim ng message sa atin dito ni Higgs Boss. Yung ating tropa dyan sa Baguio City na nakikinig sa atin daw. Nagre-review yan. Mag-review ka nga. Kahit nandito ka. Hindi pa tapos ang bar exam ah. Sabi dito ni Brex, mahal ang magmahal sir. Ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal. Tama, diba? Mahal ang magmahal. Mag-astos magmahal. Yun yung point ni Brex, no? Ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal. Oh. Diba? Sa umaga. Well, we're not saying na mali ang magmahal, ha? We're not saying na huwag kang pumasok sa relasyon or huwag kang ma-in love kung wala ka naman palang pera. Baka kasi sabihin ng iba dyan na dapat pala may pera, yung mga pera din nagmamahal. We're not referring to that, ladies and gents. We're not saying that. Ano just to keep the parameters clear. Kasi diba, yun nga, the commodity dito sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas, inflation, kakainin kayo ng inflation tapos papasok kayo sa relasyon na hindi kayo prepared financially. Mahirap din yun. Kayo din na magsasuffer, diba? I get it na mahal ninyo ang isa't isa and through love, malalagpasan ninyo yung trials and tribulations sa buhay ninyo. But let's set things right. Kung hindi ka financially stable na tao at pumasok ka sa isang relasyon at may nabuo, sino ang magsasuffer, diba? Tayo rin. Yung mga bunga ninyo, diba? Ayun nga yung, ay, nagkakape naman pala si Sir Marjun ngayon. Sir, ba'y niya ang kape? Kaya pala dito matagay, nagkakape naman pala eh. Si Sir Marjun ang ating pambansang foreman. Ganyan. Basahin na natin yung message dito ni Higgs Boson. Ang ating tropa pitch dyan na magaano na magsa second Sunday na ng bar exam. Kapatid, huwag ka nga ano dyan. Sabi niya, both individuals shall be the following. Financially stable. Very abogado namang atake. Ayan, both individuals shall be the following. Financially stable, mentally stable, psychologically stable, emotionally stable, and spiritually stable. If not, entropy creeps into the relationship until it will create negative experiences and trauma to both parties. You can find a tolerable mix of these elements that you could accept. Nothing is perfect and work on improving. Not deteriorating or worsening moving forward, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, materially and spiritually. For your family, especially your children, this is the best thing that you could do also for your country. Plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians and leaders, government and private, sabi. Very ano naman yan, pari? Grabe naman ang professionalism sumagot, di ba? Hindi ko kinaya. Well, yun nga. Kumbaga, ambag mo na lang din sa lipunan niya na kung bubuo ka ng pamilya or papasok ka sa isang relasyon, di ba? Make sure na may we're not saying na financially stable. I'm not particularly saying na financially stable. Make sure na pag pumasok ka sa isang seryosong relasyon or sa isang relationship na ganyan, kakayanin mo, di ba? Hindi yung point na isisisi mo sa tao, sa ibang tao, yung kakulangan na nangyari na sa desisyong ginawa mo, di ba? Nagbimix na yung idea ko dito. Wala na, di ko na alam kung ano paninindigan ko. Nagiging balimbing ako sa sarili ko sinasabi. Am I contradicting my statements? No, sabi ko kasi gusto ko lang iset both sides. So, dapat ba financially? Dapat hindi, di ba? May nagsasabi kasi dapat financially stable. May nagsasabi naman, hindi naman kailangan financially stable. Although it is an advantage, yun yung, let's set the record straight. We're not saying na mahalaga ang pagiging financially stable. Sabi ng isang side, advantage ang pagiging financially stable but not a major requirement in entering in a relationship. Financially ready or hindi, sir, basta hindi tamad yung partner. Tama din yan, diba? Hindi yung
may partner kang palaasa, ganyan, mahirap yun. Seryoso na ating usapin, mga kapatid. Yung ina-expect ko magiging katuwa ay nagmukhang ano, seminar. Magpa-workshop nga tayo. Ewan ko may nakikinig sa atin ngayon dyan ng mga faculty and staff ng iba't ibang campuses ng TAP. Sana nakaka-relate rin sila. Oh, especially sa mga single dyan. Kasi ano eh, isa sa mga ano, sa magandang ano rin na kwento rito, yung kay Yeng at saka kay Ryan Bang, na along the way ng pag-achieve mo ng financial stability, nawawala na or nawala na yung taong ini-aim mo na sana makatuwang mo sa buhay, di ba? Dahil sa pag-overthink mo na baka wala kang mapatunayan sa kanya, wala kang maibigay sa kanya kasi nga hindi ka financially stable at hindi ka financially ready, nawala na siya, di ba? On her end, ready na siyang mag-commit. Ready na siyang ikaw ang piliin kahit hindi pa kayo financially ready, di ba? Along the way, nawala na. Nung financially stable ka na, nawala na yung taong ini-aim mo, di ba? Message from Lay, hindi daw, sabi niya. Freeloaders can't relate, sabi dito ni Higgs Boss. Yung mga pabigat sa lipunan, hindi makaka-relate sa ating usapin. Sabi dito ni St. Peter, don't settle for less. Exactly, di ba? Yun nga yung point din dito nung ating kapatid, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, sabi dito ni Higgs. Material and spiritual, for your family, especially for your children. That is the best thing that you could do also for your country, plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians and leaders, government and private. Anyway, unang adlib pa lang natin sa oras na to, ang haba ng oras na pinagsaluhan natin, mga kapatid. Patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Over October with a song called Ikot. Back to back with Feeder Karmas Kalapastanganan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:30 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Big shout out po sa mga Tapsian natin na nanonood at narinig sa ating ngayon dyan po sa may Taps Kawayan. Good morning, good morning, good morning! Big shout out to Gabriel, Prince Gabriel Valenzuela. Dyan daw po siya may Taps Kawayan. We still get our question of the day, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Big shout out to Kian. Hello there, Kian. Laki pasok ngayon, ha? Ay, wala kayong face-to-face class ngayon, ha? One of the viewers says na ang babaw daw ng tanong. Mababaw ang tanong or mababaw ang pagkakaintindi sa katanungan kung mababaw mag-isip ang isang tao. Tandaan nyo yan. It reflects on your mentality. Kung hindi ka critical thinker at mababaw kang mag-isip, mababaw ang pag-intindi mo sa katanungan. No need naman, ha? Basta may pera, sabi niya. Ang niya, ayun niya, yun. Sabi dito ni Joanne, alatang kaka-comment lang kasi nito eh, kaya hindi niya alam yung context ng pinag-uusapan. Hindi mo kasi napakinggan kung ano yung mga sentimiento at komento ng ibang nakikinig sa atin. Look at you there. How dare you? From Joanna Marie says here, financial stability is not a requirement but a responsibility. Love doesn't require you to be rich, but it asks you to be ready. Ready to support, to adjust, to grow, and to plan for the future together. Hindi mo kailangan ng malaking ipon na para mahalin o mahalin ka. Pero kung pareho kayo may tamang mindset sa pera at sa buhay, mas buo, mas matibay, mas kalmado ang relasyon. You see that? You hear that? Ganun yung mga malalaling mag-isip. Yung iba kasi, ang babaw na ngang mag-isip, eh, dinamay pa yung kababawan niya. Anyway, sabi rito yung texter 0985, DJ, paano kung social climber yung karelasyon? Dapat ayun nga, sabi, financially ready ka to support yung yung lifestyle niya. Inahal mo siya eh, yun. Dapat kaya mo i-provide at support siya. Unless, kaya niya mag-adjust para sa'yo, di ba? Oh, di ba? A message from Ma'am Shaid. Ang isa rin kaibigan nating nagtitake ng bar sa mga sandaling ito. Pasikot-sikot lang ang sagot, alam mo namang mali. Ikaw ang mali. Pasikot-sikot yung ano mo eh, yung thought process mo. Shout out kay Carla from Sindikato. Mali ang utak nitong isang team. Nakaka-highblood. Delete na, ay ano natin na siya. Black na natin. Ayan. Ayun. Financial stable may vary to define, but just being able to provide the necessities of the family including food, shelter, comfort, security, health, education, etc. will be enough. Private education, branded clothes, etc. is a bonus but not included in the counting. So somehow nasagot niya yung text ni texter 0985. Oh, yung mga luho, hindi ka bilang kabali doon sa stability na sinasabi. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, mga kapatid. Dito pa rin po sa ating text line 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bandang Lapis with a song called Kabilang Buhay. Back to back with Michael Ducci Librandas Binali Wala. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor.

0: right here on 107.1 UPSA Radio, Real Radio.
1: On the clock, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Big shoutout po sa lahat naman nakatune in pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. We're down with the final scratch of this particular program, The Greatest Love Song. At tatawid na po tayo sa ating susunod na programa, ang The Lunch Break Show. And yun na nga po at doon tayo magtatapos mga kapatid. No? Maraming salamat sa mga nakatutok pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. Sa mga nagre-ready na dyan na kanilang mga panahalian. Ay, congrats! Noon may panahalian talaga nga ni... Anyway, our question of the day still goes this way. Mahalaga ba maging financially stable bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating katanungan na binibigyan pa rin natin ng linaw mga kapatid, lalo na sa mga tagapakinig natin dyan. Again, mahalaga ba maging isang financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Sabi niyo nga, financially stable may vary to define, but just being able to provide the necessities of the family including food, shelter, comfort, security, health, education, etc. will be enough. Private education, branded clothes, etc. is a bonus but not included in the counting. May mga ano naman pala, may mga criteria for judging. Ang ganda ng message dun ni Shaida, no? Yung ating kaibigan dyan. At parang mga nasa loos ko lang mga nagsisipag-chat sa akin ngayon. Grabe naman yun. Yes, kung maaari, mahalaga maging financially ready at capable, kapatid. Sabi dito ni Mercy Ozorno. Got it, Ma'am Mercy! From Kenneth Gomez, it depends on your courage and to handle it, sabi naman niya. Sa bagay, yun nga. Depende kung kakayanin mo talaga. Gaya ko nga, di ba? Up until now, we're not financially stable. Pero kinakaya naman namin. Di naman nagkukulang, nakakaya 3 times a day. If ever na may emergency, may nahuhugot. But that's not stability for us. Kasi, yun, we're still juggling works, ganyan. Di pa ganun ka-stable yung small business. At the same time, ha? Wait lang, di ko pa nakikita. Di mo alam schedule mo? Daw. Oh, wait lang. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, I've got here a song from Sarah Geronimo with a song called Dahil Minahal Mo Ko. Back to back with Jed Medela's Forevermore. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Welcome back to 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. And guess what nga po, guess what po mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Ay, ako po'y magpapaalam na. Abangan nyo po mamayang 11:55 at mapapakinggan po natin ang ating student broadcaster para sa nagbabagang balita. Dendra Gomez. Ang may-ari ng Pots Lechon Manok. Diba? Anyway, yun nga po, still our question of the day. Dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating naging katanungan kanina na nagkaroon ng samot-saring diskusyon at sentimiento ang ating mga listeners kanina. May mga di pala nakakaintindi ng Tagalog dito sa ating campus. Ang lalim naman ng sentimiento, argumento, diba? Para sa inyo mga suggestion, ganyan, di ba? Anyway, marami salamat po sa mga nagpadala na kanilang mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Inulit ko lamang para sa mga kaka-tune in sa ating programa. Di ba? Para ma-save mo na yung ating number at the same time, yun, dire-diretso na lang yung pagbati. Big shoutout po sa lahat ng mga tumutok sa atin sa mga palengke, sa mga eskinita, sa mga tambayan nila. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ayan. Although may mga kailangan pa tayong ihabol na mga mensahe dito sa ating text line. Big shout out to Kian na hanggang ngayon ano pa rin, tag life, sad life pa rin gawa ng katatapos na kompetisyon. Alam mo siya lang talaga parang yung susunod rin nating student broadcaster malungkot. Pero tanggap naman daw niya. Ang di lang niya tanggap, bakit hindi siya ang best? Sabi ni Jean-Paul Arcos, kung practical ka, I think yes, sabi niya. Tama, kung practical ka, dapat financially stable ka. Kung mag-practical ka, mag-isip. Pero kung hindi ka naman ganun ka-practical mag-isip, at ang iniisip mo lang ay pagmamahalan ninyong dalawa, sapat na love will keep us alive. Parang kanta yun. Love will keep us alive. Kumanta siya. Hindi bagay na DJ na itong kumanta talaga, sa totoo lang. Ang bagay ko ay magpatawa. Hindi lang dapat financially ready DJ, dapat emotionally ready rin from RG Galdones. O tama nga, at all aspect, dapat ready ka financially, emotionally, spiritually, mentally, di ba? Dapat ready ka sa lahat ng aspeto na yun. Kasi kung hindi ka ready, hindi ka pwede. Magiging maro pork ka niya. Speaking of pork, yung susunod din, pork. Sorry. That's bullying. Wag po yung mga ganun kapatid. Paano na yung sense ng till death do us part, DJ? Alam, wala naman akong sinabi na pag wala ng pera, iwan mo na, di ba? Wala akong sinabing ganun. The point here is, mapapaaga ang paghihiwalay ninyo na sa kamatayan kasi magugutom kayo kapag wala kayong pera. Diba? Magiging... Si Madam Nitz Manalo andito. Alam mo, magkano pala kami niyan na related. Oh, ayan siya. Magkamag-anak pala kami niyan. We're relatives. Si Madam Nitz ay anak ng aming pinsan. Kaya, yeah, totoo nga. Mukha ba akong joke? Stable in all aspects, sabi ni Danilo Labriaga. Yeah, at all aspects. Ano? Mentally stable po muna bago financially stable. Pwede both sabay. Hindi pwede ma-achieve ng sabay yun. Not necessarily, but along the way, if you really love that person, you will make everything stable. Not all of us was born with silver spoon. Ay, hindi po kasi silver yung sa akin, gold. Sorry. Sorry po, hindi po kasi silver yung spoon na naka ano, sa bunganga ako nung pinanganak. Gold po siya, pero plated. Gold-plated, ano? O sabaga, yun nga, as you go along with the journey of being partner, ma-achieve nyo financial stability. Pero paano kung hindi? Nga pa din. Anyway, that concludes our day mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras sa mga walang sawang sumuporta sa atin.
Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Cook with a song called Always Be My Baby. Back to back with Hinder's Lips of an Angel. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. Bye-bye!

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated

Alam mo ba ang sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Kung makapang konsensya naman eh. Kung makapanumbat naman eh. Alas 3:32 ang ating oras, mga classmates. Kikinig sa Tops Radio. Announcement lang po, meron lang pa kong important announcement. Tungkol po sa reservation ng Tops Sterling Campus. Tumatanggap na po kami ng reservation para sa 2027-2028 na school year. At syempre, para po doon sa mga science class o science section na tinatawag. Iba ang curriculum, iba ang campus, bagong campus, ang Sterling Campus. Kaya po, pwede na po magpa-reserve kapag gusto nyo naman. Kapag gusto nyo lang naman ng science curriculum at syempre, kapag gusto nyo ng mas maganda, level up, mas maayos, mas maganda na campus, ang Tops Sterling Campus. Okay? Hi! Kumakaway yung mga estudyante sa labas, so oh. Hi! Di matanggap na ako. Ano man ang inyong pinagkakabalahan ngayon, wherever you are, if you're going home, driving with your cars, and ingat-ingat po kayo, ha? Sa mga school road, mga nagsusundo, huwag kung saan-saan kayo magparada. Baka naman. Hindi yung nakabalagbag yung mga sasakyan nyo dyan sa daan. Ay! Try nyo naman makipag-cooperate sa ating mga traffic enforcers. Huwag nyong ipark ang inyong mga sasakyan kung saan-saan man nang gusto ninyong pagparkan. Ipark nyo kung saan pwede magpark and then sunduin ang inyong mga anak. Okidoki? Okidoki. Meron naman tayong mga designated mga parking areas dyan. Park nyo ng maayos ang inyong mga sasakyan, guys. Yung ibang mga biyahero eh, nagagalit na at nata-traffic daw sa harapan ng Tops. Hindi na ako nagkulang dyan. Maya't maya namin sinasabi sa mga parents na sumusundo. Okay, so please, para medyo free-flowing pa rin yung traffic. Kailangan huwag naman po kayong bumalandra dyan sa daan. You have to park your cars properly and in designated parking areas. Tuloy lamang yung pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kasama si DJ No Name na sumingit lang, nakapagkwento lang sandali, nakapagbati lang sandali ga. Good morning kila Ma'am Jo, kila Ma'am Jessica at syempre kay Sir Julius ng admin office. Gandang umaga. Ay, hindi pala. Gandang hapon pala. Good afternoon pala. Hindi pala. Ano. Sanay ako na umaga. Okidoki. Sige. Tuloy lamang pagtutok sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Here go with a song called Yellow Hearts.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 4 o'clock.

0: opisina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

ipinagkati wala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: Happiest DJs are here on your stress reliever. Taps Radio. The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Fan Juan Abadina de la Tabatung Abadina de Matabatung Abamina Matabatinilang Mangadita Panadi Dick Manaba Manalina Magbakama Pangmata para sa kanilang di mo pinasaya napakadami ng alan mo at nagagat makilala ka ka walang ganano
1: TAPS Tops Radio.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TAPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
2: Babang, late ka na naman.
3: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Iti, i-advance mo.
3: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
3: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ay, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ate, muntik kami sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Taps radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Taps Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Taps Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Taps Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Taps Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Taps Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may I ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office. And they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio. Pinoy Classic.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayyeyeh! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
0: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
0: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang!

0: Pops Radio 107.1.
1: Hit that. Skip, bro.

0: Paano ba dapat ay tsura ng hot legs? Ano ba ang itsura ng hot legs at ano ba ang kulay ng hot legs? At ano ba ang temperature ng hot legs? Aabot ba yan ng 80 degrees Celsius? Yung didikit sa iyong legs ay hot legs? At mag-iinit ka talaga at matutunaw ka. At ano ba ang shape ng hot legs? Hot legs, yung malalaki ang tuhod? Limang minuto na lamang bago mag-alas 7 ng umaga, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ay nako. Paano ba magkaroon ng hot legs? Kalamig-lamig ng panahon ngayon. Malamig, maulan, maambon. Ano pa ba ang description ko ngayon? It's slippery when wet. Mabasa-basa, guys, ang daan. Ingat-ingat kayo sa travel, ha? Ingat-ingat kayo sa pagbiyahe. Ingat-ingat kayo sa medyo arangkadahan. Sa medyo likuan. Huwag basta-basta umarangkada sa likuan. Pag ikaw nagka-bulilyaso, naka! Lalong-lalo na kamo, mga nakamotor. O, di ba nga? Mga nakamotor. Konting na-outbalance ka eh, paktay kang bata ka. Dalawa lang yan. It's either hospital ka o dili kaya sa sementeryo. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga nakaraan na mga programs namin eh, di ba? Hindi ko pinangarap ang sumakay ng motor. Marunong siyempre ako magmotor. At meron din ako motor nung mga 2010, 2011, ganyan. Pero hindi ko talaga pinangarap guys na gawing mode of transportation ang motor. Wala lang, feeling ko hindi ako safe. Yung feeling mo, maski mabagal ka magpatakbo, kung konting na-outbalance ka lang, eh kamamatay mo. Ay, mag-ingat kayo! Lalong-lalo na yung mga tanga! Lalong-lalo na yung mga syunga-syunga! Mag-ingat sa ano? Sa pagmamotor! Baka hindi kayanin ng IQ level natin ang ano, ang alanganin. Naku! Ikamamatay nyo yan. O nga! Ang pagdadrive daw ay ginagamitan ng IQ at saka intelligence at saka ano ba yan? Galing at bilis ng pag-iisip. Ganyan. Kung ikaw yung nagmomotor tapos lagi-lagi ka nalang sumesemplang, eh baka eh baka syunga-syunga ka kasi talaga, ganun lang yon. Eh syunga-syunga ako eh, kaya ayoko magmotor eh. Basta ganun, ayoko magmotor. Mga anak ko rin, marunong sila magmotor, marunong sila magbike, pero hindi siguro. Maski siguro magre-request sila ng motor o dili kaya ay big bike, no good. At binabati ko mga nasa branches ng TAPS. Magandang umaga, TAPS Nasim Rojas. Magandang umaga, TAPS Kawayan. Magandang umaga, TAPS Ilagan. Magandang umaga, TAPS Santiago. Magandang umaga, TAPS Alicia. And magandang umaga, TAPS Solano Nueva Vizcaya at magandang umaga, Tops Sterling Campus. Sa mga gustong magpa-reserve sa Tops Sterling Campus at magiging bahagi ng science class ng Tops, pwede na sa susunod na school year. Pero kailangan nyo magpa-reserve na maaga kasi isang section lang po yun. Okay, Doki? Yung aking bunso na si Sian Lee, lilipat na rin sa Tops Sterling Campus. Kayo ba, anak nyo, lilipat ba sa Tops Sterling? O kung afford nyo naman, why not, di ba? Para mas maganda ang curriculum na makukuha ng inyong anak. At syempre, mas maganda ng malayo ang kanilang facility. Classroom, campus, laboratory, CR, etc., etc., etc. Itong 107.1, teka muna, time check muna tayo. Time check, eksakto, alas 7 ng umaga.
1: Here's a trivia on the birth of Taps in 2011. Did you know that the founder of Taps first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate

0: kalidad ng nasa aming vision mission. Itutuloy namin yan para sa mga estudyante at mga magulang na nagtitiwala sa TAPS.
1: TAPS Radio 107.1.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.

Okay, time check 7:03 ang ating oras, mga classmates. Ito ah, may mga nagtatanong kung yung mga event daw ba ng TAPS ay kapareho din sa event ng yung TAPS Science. I mean, yung bang event sa TAPS Science o TAPS Sterling Campus sa susunod na school year, dahil science section nga po sila, ay pareho din po ba sa mga events, mga activities sa TAPS main campus o regular campus? Yes po, pareho, pareho, everything, pati mga socio-cultural, lahat pareho. Ang pinag-iba lamang ay ang mas level up na curriculum, kasi science science class ngayon. Binabati ko nga po pala yung mahigit 100 na nakapagpa-reserve na para sa TAPS Sterling Campus. Sabi ko kay Sian Lee, kailangan mo pumunta ng TAPS Sterling Campus. Sabi niya, yes dad, I'll go to TAPS Sterling. At siyempre, sa lahat po ng mga campuses, gusto ko lang po i-announce, wala pa ho kaming tinatanggap na reservation para sa susunod na school year. Ang reservation para sa mga regular campuses ay sa November pa po mag-uumpisa ang reservation para sa susunod na school year. Congratulations pala sa Alicia. Ang Alicia ang number one sa LD3 sa area meet. Yan, congratulations sa secondary. Sa elementary naman, San Mateo. Congratulations, San Mateo. Doon sa mga gold ng Alicia, marami doon ay galing sa TAPS. Yun! Being the number one among private school doon sa Palarong Bayan ng Alicia. Congratulations! Nagtatanong yung texter, DJ, may update na po ba tungkol sa PISA, kung ano daw ang ranking ng Pilipinas sa reading, science, and mathematics? Wala, ayaw pa nila magsabi. Wala pang update dyan, walang update kung ano ang rank natin. Baka hindi pa sila ready. Ano daw po ba mga headline? Sabi dito, Joshua, sabi niya, baka pwede po mag-headline lang kayo kung anong pinaka-importanteng balita. Parang wala namang importanteng balita ngayon. Ang mga balita na nandyan ay puro Martin Romualdez, Sara, puro Claire Castro, ganyan. Kasama si Trillanes ngayon.

Katetestigo daw sa impeachment court. Yan, yun ang mga headline ngayon. Pero kung may sa tingin nyo ay merong interesting, wala. I want to break free. At good morning din ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa Top Santiago. Kung saan mag on air mamaya si DJ DJ Max. Pero yun nga lang, medyo putol-putol ang kanyang audio minsan kasi internet based po yun. At yung mga drivers natin na yung mga nagsusundo o dili kaya ay naghahatid ng kanilang mga anak, ang pakiusap po namin ni sana po pakiusap po, wag po kayong magparada kung saan-saan at wag po kayo pumunta sa harapan ng gate kung wala pa naman yung anak nyo. Para hindi tayo magkanda-kanda traffic, okay? Uy, Tom, mayroon akong nakitang ano. Mayroon akong nakitang headline pa dito, oh. Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. Wow! Siyempre, hindi na ako magtataka niyan. Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. So, edi wow.

Ay, nako. Sabi dito sa isang headline, babaeng nursing student patay ng sakalin ng pinsan niya. Na di niya pinautangan ng 5,000 pesos sa Nueva Ecija. Nako! Patay sa sakal.

alam nyo mga ano, kailangan nyo lang ano yun? Lalong-lalo na yung mga luho nyo, ha, mga estudyante, ha. Yung luho nyo, baka pwede. Itigil nyo muna, lalong-lalo na kung estudyante pa kayo, eh, dapat wala kayong mga binibili na mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan para sa inyo. Katulad ng ang kinaiinisan ko sa lahat, vape. Yan. I want to break free. Presyohan daw ng petrolyo magtataas muli nitong susunod na linggo. Oh. I've got to break free. Sanay na kami dyan. Pinapatikman nyo lang kami ng price reduction pagkatapos eh grabe naman kung mag-increase ang presyohan. Eh di wow. Nako. At kamusta naman po yung mga parents na medyo nahihirapan kapag ganitong umuulan? Nagpapahatid ng estudyante na nakamotor? O try nyo na lang po magpa-tricycle o mag-tricycle lalong-lalo na kapag ganitong umuulan. Kagabi meron kami estudyante na late sinundo eh. Dyan sa May Sterling Campus. Late sinundo, tapos nung sinundo, motor pa ang ginamit. Eh naku, kawawa naman, mauulanan. Sana pag magsundo kayo ng mga estudyante, eh hangga't maaari eh tricycle kasi nga may mga gamit 'yan, may mga notebook 'yan, ganyan. May mga libro 'yan, ganyan. So mas maganda siguro tricycle lang gamitin niyo. Kawawa naman. Meron daw na report na kaagad na namatay na 5 at ang 42 ay na-rescue sa barko na nasunog dyan sa Coron. Oh, sa Coron, Palawan. Oh, malapit sa Coron, Palawan. Katakot naman pag ganyan. Barko tapos masusunog.

0: Magpapaalala lang muna tayo mula sa management ng TAPS at meron lang po akong nasandali. Babalik po ako agad-agad makalipas ang ilang paaraala.
1: And today, we will be recognizing the best of the best.
2: May we now request Secretary Laguesma on stage to be assisted by Undersecretary Bitonio and Executive Director C for the awarding of the finalists and the winners.
3: So just the same, our finalists will receive a plaque and a cash prize of 25,000 pesos, while the winner will receive a plaque and a cash prize of 125,000 pesos. So again, for our enterprise, they will be joined by their respective regional board chairperson. For the service sector medium category, the finalists are Mansalay Agriculture and Fisheries Development Cooperative, ni Maropa. Southway College of Technology, Caraga. Top Achievers Private School Incorporated, Cagayan Valley. To announce the winner, may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
4: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School, Inc.
5: Top Achievers Private School, Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: National finalists and winners, your journey to adapt, innovate, and thrive in a rapidly changing business environment embodies the very spirit of Filipino entrepreneurship. The Productivity Olympics is a showcase, but it is also a call for action for all MSMEs to continue striving for excellence and productivity.
0: Sabi ni 2219, sabi niya sa text niya, DJ, naniniwala po ba kayo na may sakit si Martin Romualdez? Bakit ako tanongin niyo? Bakit ako ang tanongin niyo? Basta dun sa vital signs na nakikita sa screens na nasa tabi niya, normal yung kanyang BP, normal yung kanyang oxygen, normal ang kanyang heartbeat rate. Tama ba yun? bahala na kayo kung naniniwala ba kayo na may sakit si Martin Romualdez. Wala ko pakialam. Na-miss ko na si si Cara David. Na-miss ko si Cara David. Nasaan kaya si Cara David ngayon? Parang di ko masyado nakikita si Cara David ngayon. Cara David, where are you na? Nasaan kaya yung na-renew na kaya ni Cara David yung kanyang birthday wish? Paki-renew ang iyong birthday wish, Miss Cara David. Sa mga hindi nakakakilala kay Cara David, siya yung magaling na documentarist, journalist ng GMA News. But life's Kung hindi nyo pa ba kilala si Cara Davide, ewan ko na lang. Magandang umaga nga po pala sa mga kasamahan namin dyan sa PNP, Alicia. At isama na rin natin mga nasa BFP, Bureau of Fire Protection. Magandang morning! May mga parents tayo dyan, mga nagpapaaral sa TAPS sa Bureau of Fire Protection. At mga parents ng TAPS na nagpapaaral na nandyan sa PNP, Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo! Good morning pala kay Miss Naiva. Good morning, Miss Naiva. Nakikinig ako sa lecture ni Ma'am Naiva kanina na online kahapon sa Arsinas Auditorium ng Sterling Campus. Astig. Pwedeng mag-lecture si Ma'am Naiva maski nasa Santiago Campus siya. Tapos lahat ng estudyante nakikinig sa isang room. Ay. Nako. Yun daw, EDCOM 2, kailangan daw ituloy natin yung 10-year National Education Plan na siya pong bunga ng lahat ng pag-aaral ng EDCOM 2. O, di ba bagong-bago lang EDCOM 2? Eh yung PISA na 2025, result yan ng assessment ng 2023, 2024 at 2025. So tatlong taon 'yan, 'di ba? Yung konting pag-angat sa standard sa kalidad ng edukasyon. I-credit nyo 'yan sa lahat ng mga guro. Na talaga namang todo nagsusumikap para mapaganda at gagaling yung mga estudyante. Congratulations, mga guro. Hintayin na lang natin yung ranking ko, ano talaga rank natin. Wala pa silang minilalabas. Good morning, kila Sir Kenneth. Good morning, Sir Kenneth. Corporal Kenneth Aguilar. At kay Corporal John Lloyd Alarcio. Kay John Kenneth Morales. At kay Corporal Jemmer Pablo. Mga security guards namin sa TAPS Sterling Campus. Mga reservists po yung mga nandiyaan. Mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Sige, 7:21 na po ang ating oras. At pinapaalalahanan ko lang po lahat po ng mga magulang bago po kayo magsundo. Baka pwede isipin ka agad kung saan kayo dadaan, kung saan kayo makakaiwas sa traffic. Merong mga daan na pwedeng umiwas sa traffic, di ba? Halimbawa, galing kayo sa Paddad area and then papunta kayo sa TAPS, Alicia. Imbes na dadaan kayo doon sa may Jollibee, sa kanto ng Jollibee, dito na kayo papasok sa may Palengke. O dili kaya dadaan kayo dito sa may daan ng PNP, Bureau of Fire Protection, ganyan. Huwag na kayo dumaan sa Jollibee. Yan, medyo matraffic dyan. O, dili kaya, pagpapunta naman kayo ng Itiage, galing kayo dito sa TAPS Nasim, anong TAPS Nasim? TAPS Alicia, huwag na kayong dadaan sa may harapan ng simbahan. Ikot kayo, pwede kayong pumasok, magle-left na kayo kaagad dyan sa may Caltex. Alam nyo yung Caltex, sa may junction ng papuntang Angadanan. Pwede kayong kakaliwa kaagad dyan, lulusot kayo, lalagpasan nyo na yung papuntang Palengke and then ikot kayo, labas lang kayo kaagad, malapit na po dito sa may karwasan, dito sa TAPS Alicia. Hanap kayo ng ibang ruta kapag limbawa medyo alam nyong matraffic, yun ang diskarte, okay? Hanap kayo ng medyo maganda-gandang dadaanan para hindi kayo lagi namumroblema sa traffic, okay? Sige, ako'y magpapaalam na mga classmates. 7:23 na ang oras. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Live yan mula sa Top Santiago Campus. Magandang umaga. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. Wala akong pinalita. Ano lang. Ano tawag dyan? Harut-harutan lang. Sige na nga. Bye-bye na. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, si DJ No Name.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard. Reserve now!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres.
0: Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.
2: Good morning! At syempre, kapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Maulang umaga po sa ating lahat mga kapatid, ano? Talaga namang ang sarap namang matulog, Eren. Parang wag na lang pumasok ba? Pero syempre, alipin tayo ng mga salapi at kailangan natin matuto kaya sa mga estudyante po natin dyan, sa mga classmates natin dyan. Good morning, bangon na! May pasok ka, hi! 8:01 in the morning! Diba kabilis ng segundong lumipas? Ayan pala, 8:01, ayan, eksaktong 8:01 mga kapatid. September 10 is our day today. Para sa mga di nakakaalam dyan kung anong petsa ngayon, araw nga po ngayon ng Miyerkules mga kapatid. Sa may mga errands dyan, slated sa schedule na to, at least niremind kita, di ba? September 10, 2026 mga kapatid. Araw ng Huwebes. So, di ba ilang isang araw na lang, kinabukasan eh, ano na? Wala na, Friday na naman. Papasok na naman ang ikalawang linggo ng Setyembre mga kapatid. Mamaya natin basahin yung mga nagsisipag-comment dito sa atin. Anyway, kasama niyo po DJ Max hanggang sa oras ng inyong panahalian na sa maulang umagang ito mga kapatid.

pa lamang po dyan sa mga nakatulala sa kanika nila mga kwarto. Nagmumuni-muni kung papasok nga ba sila. Pumasok, ahoy! Kailangan mo yan, no? Kailangan mo ng magandang upbringing sa sarili mo. Upbringing! Diba? Sa mga parents po dyan na on the way na sa kanika nila mga trabaho or maghatid ng kanika nila mga chikiting. Ingat-ingat po sa pagmamaneho dahil medyo madulas ang daan. Sa pagkat...